0: Ito ay ating pong CEO.
1: Magaling na Dr. Shahina, sabi-sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. At ito lang dalain ng Panginoonawa ang siyang mukapagaling sa ating mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
2: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, nung ay may natutunan tayong mahalagang aral na ang tunay na sikreto ng kalusunan.

0: Advance Cold.
1: Ni Christy?
2: Yes, sir. Nagamit ko sa barangay. Bilog-bilog. Anawan. I'm like a pain. Overweight ako ng konti. Yung paa. Every morning, namamaga. So, I tried Calton Plus. Good. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng may tutulong sa akin sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Calton Plus. Good. And Calton Vitamin C.
0: Calton Plus Cold. Ang kape ko, Calton Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at palagay. Sarap araw-arawin. Calton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panlalabo ng paningin.
4: Mag Vision X Plus. Soft na capsule.
3: Vision X Plus.
4: Soft na capsule.
3: Ang soft na capsule na may taglay na nutrient ng napaka-efektibo ng antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Ilagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
4: Vision X Plus.
3: Soft na capsule.
4: Ang soft na capsule.
3: Nasa 10 ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3.
5: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigip ng dibdib? Naku, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong
0: Premium D3.
5: Premium D3.
0: Ito ay mapagkukulan ang pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3.
5: Makatutulong sa kalusugan na may VCO.
0: At muli ka mabibili sa mga butika.
6: Mahal ka, paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Eh, miss na miss na
0: Please. Laging bitin. Ibalik ang bakse. Ibalik ang alam ng pagmamahala. Turbo. Turbo Supplement for Men. May mata at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bakse na pagmatakalan. Turbo Supplement for Men.
7: Kilala ka sa sipa. Something Plus Herbal Soap.
8: Laika Cordero. Taga Butiki. Itong marasa kang panit at sasanyahin ko. Narawa, tatlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang laban ng itong sumapanit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
0: Namigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Cold Coffee Mix. Ay, pupusin ka na. 45 pesos. Sabi ng mga kaibigan ko, balat na akong na-trita. Secret ko, sa paborito kong kape, Santon Cold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidant, may collagen at glutathione parang sa nasa kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo Santon Cold Coffee Mix. Gawa sa pinakaalang pangusin. Piga, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione.

0: Bakit di na lang
1: Earn it, earn it, light.
2: Ay, ano ba? Grabe ba?
1: Di ba? Ang parang nisi to ba na just ga?
2: Ayaw!
1: Ayaw na eh. Kasi parang kukunin na.
2: Ayaw!
1: Buyag simba ko.
2: Buyag, oh? Buyag.
1: Parang over sa light. No?
2: Yeah, buyag po.
1: Ayaw! Oh, ang gato ga. Na. Tato mama nyo ko, glutathione pati collagen by Santol Plus Coffee. Pero doon over lang gatlin.
3: Ayaw!
1: Ano ba si ST remote?
0: Ah, okay. Yan pala yan. Ayun.
1: Oras na natin mga katropa. It is now 2:09 and of course oras po din sa atin ng Santon Plus Coffee Mix. Itamyan al di atong Santon Plus Gold na may glutathione and collagen kaya fresh and blooming kami dito ni DJ
2: Boy Armand. What's up?
1: Ayun. Yes, what's up? But yo.
3: Aya!
1: It's the mother and the father.
2: Uy.
3: Aya!
1: Diba? Uy, thank God it's Friday!
2: Ang
1: bilis ng araw, no? TGIF na.
2: Parang nag-think ka i-cycle mo isang araw, parang Friday na naman.
1: Friday yung last time tayo?
2: Oo, diba? Thank God it's Friday.
1: Friday.
2: Na Friday na naman.
1: Friday na naman. Diba? Ang bilis talaga ng araw, mga ka-tropage.
2: Super!
1: Diba? And life is too short.
2: Yeah.
1: You know, that is why... Live your life
2: to the fullest.
1: Oh, diba?
2: Oh.
1: Live your life, Jude, because life, you know, tingnan mo, kaka-TGIF ko lang, tapos TGIF na naman ngayon. Diba, diba talaga masasabi na Friday na pala? Diba? Kaya medyo ano siya, medyo mabilis ang tagbo ng life. Diba? Kaya sa mga katropa natin, kung may mga plano ka dyan sa buhay mo na gusto mong gawin, maybe this is the sign. Take it as a sign from me and DJ Amboy. Gawin mo na yan because yung mga minamanifest mo or yung mga plano mo, ito yung sign, gawin mo na, go! Diba? Oh, kasi ba,
2: if you're waiting for a sign, ito na yun.
1: Ito na yun. Diba? Yeah. Kasi ako minsan ganyan ako eh. Sometimes I ask for some signs kay God. Sabi ko, Lord, bigyan mo na ako ng sign,
2: pero,
1: you know.
2: Pero wag naman yung sign, akil-kilos, you know, akil-kilos, suicide.
1: Ay, iba yun. Wag naman yun. Iba yun, ha? Oh,
2: iba,
1: we don't promote that.
2: Yeah.
1: This
2: sign we're telling you is that you keep on moving.
1: Yung mga,
2: the right thing.
1: Yung mga plans mo sa buhay na parang matagal mo na itong gustong gawin kasi pangarap mo to, pero may mga ano pa, may mga hesitations. Well, this is the sign. Do it.
2: Yeah.
1: As yet to say, I'm not telling sign tapit ito kun Lord. Istaba ka tikun Lord.
2: Kami na nag-deliver.
1: Oo. Pero hindi kami anak ni Diyos, ha?
3: Ay,
1: anak tayo ni Lord.
2: Ay, yeah.
1: Lahat tayo anak ni Lord. Pero, kuhan kayo, Lord. Anak man kami dito yung Lord, pero lehos-lehos siya gayon. Alam mo ni Lord ko sa bakat mo, kaya mo kaya natin yung anak. Or kaya bang, di ba kasi minsan sabihin mo, Lord, mahal mo ba ako? Baka sabihin ni Lord, anak, mahal kita, umakyat ka dito, ipaparamdam ko sa yung pagmamahal ko. Eh di ba, edi umakyat tayo. Lord, dumaanay.
2: Kaya di ba, meron na kanta di ba, parang,
1: ano?
2: Yung parang ang bait-bait mo.
1: Sana kunin ka na ni Lord. Ang bait mo naman. Sana kunin ka na ni Lord.
2: Good boy.
1: Sana
2: kunin ka na ni Lord.
1: Meron yun. Yung good boy. Teka, ito yun eh.
2: Was it good boy?
1: Yeah, parang good boy yun eh. By Black Jack.
2: Good
1: boy. Good boy yun siya. By Black Jack. Kilala mo si Black Jack?
2: Oo.
1: Diba?
4: Yes, man! Now, eat it!
1: Ito yun.
3: Ay,

0: Pascoli.
1: Nene Crispy.
2: Yes, sir. Nagaling to sa barangay, bilog-bilog. And one time, I got the overweight ako ng konti. At yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Canton Plus Gold. Salamat. Then, effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Canton Plus Gold and Canton Vitamin C.
0: Canton Plus Gold. Ang kape ko, Canton Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at palugay. Sarap ang arawin. Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
4: Magnesium X Plus. Softer Capsule. X Plus. Softer Capsule. Ang Softer Capsule.
3: Na may taglay na nutrient itong napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Pagdagang pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Tiyalahin mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
4: Magnesium X Plus. Softer Capsule. Ang Softer Capsule.
3: Kapatid ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigip ng dibdib? Naku, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulang ang pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Just pay no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahal ka, paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
0: Laging bitin, ibalik ang bakte, ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo! Turbo Supplemental Med. May mata at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pagmatagalan. Turbo Supplemental Med.
6: Mas kinalakas ka pa! Santong Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga-Butingking. Itong-itong maras akong panit at sa niyahin ko. Darwa, tatlo ko na gamit ang Santong Plus Herbal Soap. Pura ang laban itong-itong sa mga panit.
6: Santong Plus Herbal Soap.
0: Namigid!
6: Santong Plus Herbal Soap.
0: Santong Gold Coffee Mix. Ay, kung si Ana, 45 pesos. Sabi ng mga kaibigan ko, balat daw akong na-30. Secret ko, nasa paborito kong kape, Santong Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidant, may collagen, glutathione pa ang sanasa, kapeng kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan yung Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakaunang hangusin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santong Gold.

0: Ako muna.
1: Bakit?
0: Mention, parang ipag-ibig ang sugar.
1: Ayaw!
0: Ibang sa, minsan yun talaga, parang, bye-bye. Nag-extra.
1: Ayaw! Hindi naman kasi ano, hindi naman parang, kasi ako muna eh, about life, love.
0: Yeah.
1: Buhay talaga.
0: Yeah.
1: Diba tulad yung sabi ni Angela Ken, ako naman muna.
0: Yes.
2: Diba? But think of yourself too.
0: Totoo yan. Sometimes, piliin mo din ang sarili mo.
1: Yes.
0: Diba?
1: Wala kasi, na pala ako sa frame.
0: Kasi minsan, kakapili mo ng ibang tao, kakapili mo ng mga tao, akala mo ipagtatanggol ka, mamahalin ka, you know, the way you expected that people will do.
1: Yes.
0: You know, sometimes, hindi talaga, 'di ba? Yeah. Kaya minsan you should or dapat talaga no na dapat nagbibigay ka talaga ng pagmamahal
1: yes,
0: sa sarili.
1: Maglaan ka na kahit ng konti para sa sarili mo. That's the best advice I can give for you today.
0: 'Di ba? Ako muna.
1: Oh,
0: 'di ba? Kung hindi nag-work, edi hindi nag-work.
1: Tama.
0: 'Di ba?
1: Legit.
0: Kung hindi naman talaga nag-work, so be it. Diba? And then it's about time for you to love yourself, to accept yourself, to embrace yourself. Because for once in your life, you tend to forget yourself because you choose to love that person. Diba? Hindi naman eh. Huwag mong sarihin yan. Minsan naging selfish ka na. Minsan hindi mo alam na parang ang dami mo nang dinipride para sa sarili mo to, para sa tao na yun. Diba? Have you ever, you know, dumating ka ba sa ganung sitwasyon na parang na-realize mo nung wala na kayo, na grabe pala talagang ginangako sa kanya. No, grabe pala talaga yung pagmamahal ko na. Mm-hmm. Di ba? Parang,
1: actually, ganoon naman talaga eh. When you when you fall in love, kasi you give everything. Tapos, pag nag-break na kayo, parang, wala na. Parang, nabigay ko pala lahat talaga.
0: Oo.
1: And then, dyan ay napasok yung regrets, yung difficult. So, you know, tulad yan, actually, kung nakikinig kayo, the day before yesterday, sinabi talaga namin, if gusto mo magmahal, dapat handa kang masaktan.
0: Di ba?
1: Oo. Kailangan talagang handa kang masaktan. Kasi, with love, it comes pain. It comes pain. Sabi nga nila, di ba, being a hero is, ano yung kay Spider-Man?
0: Yeah. It's not born, it's made.
1: Oo.
0: Yung response, ano ba yun? Yung great responsibility.
1: Oo. Comes with great.
0: Great respect. Ano? Parang, basta yun yung great.
1: With responsibility comes great something.
0: Google na lang natin, baka mabash tayo. Basta yung 90 Spider-Man mo yan. Spider-Man ba yun? Diba?
1: Tobey Maguire ata yung artist dun eh. Yung artist doon.
0: Sino si?
1: Tobey Maguire.
0: Yeah. Diba? So, totoo yan.
1: Ang binabati ko nga pala yung aking pamilya na nag-drive ngayon. Hello?
0: Ay po.
1: Kayo?
0: Sorry po, it's Pukito. Yano ko lang.
1: Binabati ko po si Kuya Yoyong and Kita Joey and my mom.
0: Hi po, Mami.
1: Yeah, so there. Balita ko po pala sila dito.
0: Talaga? Go, Mami, kasi in air freshener ya kami aki.
1: Ano ba, bigla nila ginilis.
0: Naglilista po kami dito. Go ka na po dito, Mami, because we already clean na daan.
1: Wow.
0: Nakakahiya, grabe.
1: Hello din po kay Jeremy dyan sa malapit sa Campo Islam.
0: Hi po, Jeremy. Oh. How are you, Jeremy? Yeah. Is Jerry is me or is me is Jerry? Ayan. Good PM, Sir DJ. Miguel Gatching from Oy Crime Watch Volunteer Group na at Upay, Santa Catalina, Buenos Stardust from Delson, Sapurani. Hi po sa inyo dyan. And of course, and of course, samanuntop ako na sa'yo sa Miko Guapito.
1: And of course, this is Amboy Armin.
0: Ayan, no, na sinasabi po sa inyo talaga mga katropa na piliin yung sarili nyo minsan, ha?
1: Totoo.
0: Dapat hindi minsan, dapat
1: araw-araw.
0: Kahit na may asawa na kayo, kahit na may jowa na kayo, kahit na may mga best friends na kayo, always choose yourself above all. Tama ba?
1: Siguro ang best na lang na pwede natin sabihin is that it's nice to choose yourself. Kasi ang problema lang kasi katropa mix, ipipiliin mo kasi yung sarili mo. Why are you in a relationship?
0: Yeah.
1: When you're in a relationship, you need to share it.
0: Yeah, totoo
1: so,
0: yan.
1: Siguro ang pwede ko sabihin is that love if you can. 60% but leave the 40% for you. Mag-iwan ka ng para sa sarili mo. Okay? Pwede mo rin piliin ang sarili mo at kung nagmamahal ka, piliin nyo ang isa't isa. Pero kung nakita mo na parang, di ba, ikaw na lang parate, iwanan mo na.
0: Totoo yan.
1: Oo.
0: You know, in this situation, in our economy,
1: wow.
0: In our, you know, in this, you know, whatever
1: in this life.
0: In this lifetime, you know, ako, sinasabi ko sa inyo talaga. Ah?
1: Ano?
0: Si Tase loko de, ha? Liberasan. You know,
1: if na magpa-martyr, please. Ipanan nyo na.
0: If you love and then always ka nalang umiiyak, always ka nalang nasak. Oh, it's okay to make iyak, make saktan, ganyan.
1: Correct.
0: But as much as possible, that makes saktan, di ba? Because we don't promote violence in a relationship.
1: Correct.
0: But you know what? Reality speaking, may nasasaktan talaga sa relasyon.
1: We don't promote violence. We don't promote violence pag sinasaktan. Eh, is it physical or mentally?
0: Both.
1: Both, di ba?
0: Yes.
1: Oo, parang, oo. Kung sabihin na physical pain lang, eh,
0: masakit pa rin yun.
1: Masakit pa yung mga salita compared sa physical.
0: So,
1: sabi nga nila, suntukin mo na lang ako, wag mo na lang sabihin yun.
0: Words are really painful, you know?
1: Because it's deep to your heart.
0: It really cuts the deepest.
1: Ay, wow.
0: Di ba? Yung parang deepest chuchu in your...
1: Yatupa kayo.
0: Yatupa at nabukukting. Syukuk-syukuk talaga. No?
1: Ouch.
0: Oo. Alam mo, yung parang hindi siya kilig to the bones. Ouch to the bones, cute siya. Kaya, you know, sometimes yung words, kaya sana, wala, sinabi ko lang, di ba, yung para sa'yo, sinabi mo lang yun, pero hindi mo alam yung effect sa tao.
1: Epekto niyan sa tao.
0: Di ba? Because words is really painful. Painful that's, than, di ba, yung physical, chuchu.
1: That's why talaga, be sensitive.
0: Oo, kasi nag-i-stay talaga yung words eh.
1: Totoo.
0: Di ba, yung moon niya sa loob, di ba, el irida ke de ase adrento ng orason di aton ting, doon na gayod. Tapos ang masakit pa dyan, yung mga masasakit na salita, galing pa sa mga taong minamahal mo. You care. Di ba, you love, you care. Hindi lang sa relationship, pati sa friends, di ba, pati sa relatives mo, sa family mo. Masakit makarinig ng mga masasakit na words from those people that you cared the most.
1: Siguro, Katropa Mix 2, ang advice ko pagdating sa mga na parang pwede mo naman kasing pagsabihan. Pero i-make sure mo na maging sensitive ka.
0: Yes.
1: Make the person understand what you're trying to say.
0: Totoo.
1: Kasi hindi naman lahat na katulad natin na nakakaintindi ka agad. Explain mo lang. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kasi if you will not talk it over, you will not explain it, then come on, doon yung ano, nakakaawa yung pinagsasabihan mo.
0: At saka ayoko yung idea ng hug it out. Yung embrace para matapos mo.
1: No. Ayoko rin yun.
0: Ayoko talaga ng idea. Yeah. Come on, let's hug it out na lang para matapos na. No. You don't do that to me. Wag. Hindi iyakap ang sagot. Hindi madidilit ni yakap ang mga salitang sinabi mo.
1: Pero yun yung sa Tropa Mix. May mga taong ganyan na, kasi ayaw na lang kasi nila na pag-usapan pa o mag-away. Dinadaan nila sa ganyan.
0: Siguro ako, no? I will choose to ignore na lang the person rather than i-hug it out natin.
1: Pati kung meron kang kasalanan, wag ka mag-offer na hug it out. Di ba? You have no idea what impact you did to the person na sinaktan mo.
0: Yes. Di ba? So, kaya, again, careful tayo sa mga words na sinasabi natin, no? Kasi nung sabi kita, si Cor Sagayot, El Disuyo, epekto ka natin. Masakit ba ya?
1: Masakit.
0: Oh, masakit. Especially kapag ito yung mga taong the least that you expected na parang, ala, porque kilo po di abla conmigo? Di ba? Na parang, saan ako nagkamali? Saan ako nag-gul? Minsan you will ask yourself na, dyan talaga yung, ito yung pinakamasakit. Yung dumating ka sa point na tatanungin mo ng sarili mo,
1: onde
0: ba yung kamali?
1: Correct.
0: Di ba? Onde ba iyo yaman, di ba kosa ba yung po di abla or asikonele? Di ba? Na, pureso ang sinel di siyo, you know, yung mga words na sinasabi. Kaya, di ba, minsan puzzled ka na lang.
1: Yeah.
0: Na, saan ba ako nagkamali? Bakit siya ganyan sa akin?
1: Pero, huwag niyo naman, huwag niyo i-compare yung, dahil kasi kaibigan mo, mahal ka, kaya may sinabi siya sa'yo, masasaktan ka, mali mo, he or she wants to teach you something.
0: Yeah.
1: And remember, our friends, kaibigan po natin, ang totoong kaibigan ang magsasabi sa atin ng totoo.
0: Totoo.
1: Ken pa man ka natun abla, kaya din ikaw kepet. Can you tell someone na parang, bro, you know,
0: ako, I really appreciate, hindi ako ma-offend.
1: Diba?
0: Oo, kasi,
1: friend mo yun eh.
0: Yeah,
1: pero ibang tao kasi hindi namin ginahan yan. Akala yung iniinsulto sila. We are friends. I will tell you na mabaho kilikili mo. Diba? So, you listen. Eh, iba kasi tao, iba naman yung, kaya nga sabi ko, don't differentiate. Huwag niyong isipin na magkaparehas yung sinasabi namin.
0: Okay.
1: Ibang usapan yung kaibigan mo na sinasabi na dapat magbago ka at tinitake in mo siya into the wrong consideration. Yun, pangit yun.
0: Totoo.
1: Oo. Kasi ang only true friends will tell you what's the truth.
0: fear is the youth. Sabi mo ni katropang white, sabi niya Bangkok is real. Diba, sawadi cup na. But ayun sa mga katropa natin, again, Friday na po ngayon and may mga plans po tayo. Be safe, no, sa mga katropa natin. So, kung onde man kita andaluego, man-enjoy, man-party, man-inom, you know, enjoy life because again, YOLO! Yeah. Diba, but it doesn't mean na sobra-sobrang pag-YOLO natin. Mm-hmm. Yan. Diba, yung isa, kaka-deserve mo, ayan, dami mo nang buta. Diba, kaka-deserve ko to. Kaka-deserve ko to. Na, you know, it's okay. But of course, it comes with responsibility. Diba? Again, great... ano yun?
1: Ah! With greatness comes great responsibility.
0: Diba? Parang gano'n. Basta yun yun.
1: Whatever. Pero alam mo, Katupamis, I wanna add something dyan sa YOLO. People always tell us na parang... we live only once, diba?
0: Yeah.
1: You live only once, kaya gawin mo lahat ang gusto mong gawin sa buhay. That's wrong.
0: Yeah.
1: You die once, but you live every day.
0: I like that.
1: Diba?
0: Yeah.
1: Isang beses ka lang mamamatay.
0: Gusto ko siya ipatato dito.
1: And then you live every day.
0: So, you die once.
1: You die once, and you live every day. Ang ibig sabihin nun, kasi sa'yo mo, YOLO, ay, mamamatay tayo, gawin mo na lang. Hindi yun ang gusto ko ipahiwatig eh. I want like you to realize na you don't live parang nanawala tuloy.
0: You don't live once.
1: You don't live once.
0: You live die once. But you live, every day.
1: You make me live it. So, dapat isaya mo ang araw-araw mo na binigay ng Diyos sa'yo. Kasi pag once namatay ka, nawala na yan.
0: Pero sino mo kasi, wag mo yung energy.
1: Stop worrying!
0: Yung energy mo sa mga tao hindi naman deserving.
1: Yeah.
0: Ako, isa talaga yan sa mga iniwan ko nung sa last year. You know, on, ano ba to, yung parang ilalaan ko yung energy ko sa mga tao hindi naman deserve, hindi naman worth it. You know, because my energy is worth it, you know, sa mga things na gusto kong gawin sa buhay that really makes me happy. Mm-hmm. And if kung ikaw yung taong nakaka-drain ng energy ko or kung ikaw yung taong nagiging negative lang yung binibigay ko na energy, no ka na sa life ko.
1: Pero, Katropa Bix, bakit kaya ganun mo? Kahit pinot off mo na, parang malungkot ka pa rin kasi you still want to fix things, no? Parang,
0: may mga ganun.
1: Sobrang bait talaga.
0: Oo, may mga ganun.
1: Kasi parang ako,
0: I will not fix. Ayoko na i-fix. I don't want to fix the broken glasses.
1: I
0: recently
1: cut ties kasi with two friends. Parang ginagamit lang ako.
0: Ay, user kayo ha. Sorry.
1: I don't think na ganun yung pinapahiwatig nila. And I don't think that they are aware that they are doing it.
0: Yeah.
1: Kaya nga sabi ko, ayokong maging masamang tao. Sometimes when you feel na parang ginagamit ka, tayo yung nakakaalam eh. Alam natin nila. But these people are unaware.
0: Mm-hmm.
1: They are unaware that you are, they already take advantage of you. Hindi sila aware. Kaya parang pag sinabi mo yan sa kanila, masasaktan pa sila. Ikaw pa ang masama.
0: True.
1: And when I cut people, and when I cut ties with people, ako yung nasasaktan. Because sa totoo lang talaga, I don't want to cut people in life.
0: Yeah.
1: I want to be gently, I want to be generous, I want to be kind. Pero tinuro sa akin ng nanay ko. Diba?
0: Mm-hmm.
1: So when you cut ties with people, talagang you break something, talagang you don't will not talk to them. But you know, every single day, naaalala ko sila.
0: Mm-hmm. I like it like that, you know, from a person na naalala mo pa sila. Mm-hmm. Ako, ayoko yung mga taong sila magka-tie sa'yo, tapos sila pa yung toxic. dami talaga ang ganyo, parang cut ties na, hello, wow, ikaw pa talaga. Go ka. Gawin mo yan. Ikaw pa talaga mag-ganyan-ganyan. Baka ipaparemind ko lang sa'yo, ikaw yung toxic. Diba? Kung magka-ties ka, diba?
1: That is awesome. Kasi parang ako, you cut ties because it's toxic already.
0: It's already. Parang siya nagat mga ente,
1: remember the theory of the flying elephant.
0: Oh, diba?
1: Inner peace. Bilhin mo nilang inner peace mo kahit doon.
0: Alam mo, may mga ganyan talaga yung nag-cut ties sa akin. Tapos, hindi na ako nag-bother to explain. But hopefully, malaman nyo, kayo pa tong toxic. Kayo pa tong gusto mag-cut ties. Sabi ko, edi go.
1: Diba?
0: But I just want to let you know na before you think of that, matagal ka nang nawala sa ano ko. Alam mo yun, yatardaya kaya perde na din niyo kosobes o kumigo na mahalaga ka. Matagal na. Diba? Sina yan sina eh. Parang you just go with the flow na lang. Pero matagal nang nawala.
1: Pero alam mo, Kuya Mix.
3: Para sa bahay lang, ano? Alam mo kasi ito. Saan tayo?
0: Kuya Mix! Kuya Mix! Ay!
3: Sorry na.
0: Nakasama ka mahaba, di ba?
1: Yes.
3: Ano? Pero ano mo kasi ito?
1: Nakakalungkot lang kasi for us to cut ties with people, talagang nakaramdam tayo ng sobrang lalim na sakit.
0: Masakit. For me, masakit. You know why? Kasi ayaw mo man gawin yun.
1: Yes,
0: because they have a special place in your heart, in your life.
1: Totoo.
0: But if being together with those people is the reason that really makes you feel sad and makes you feel unworthy as a person.
1: Parang hindi ka nila mahal kasi mahal ka rin kasi makukuha nila.
0: Diba? Parang, hindi, huwag na lang.
1: Yeah.
0: Anyway, you live every day, you die once.
1: Totoo, talaga yun sa mga taong ganyan. Balang araw, yung ginagawa niyo sa mga tao, babalitin sa inyo yun. Then, marirealize nyo, ay, ito pala yung ginawa ko sa kanya, kaya pala talagang iniwan niya ako.
0: Yeah. So, ayun. So, again, ang sinasabi ko, may the bridges I burn, light my way. Kasi ito yung mga bridges I burn. Ito yung mga kinatties ko.
1: Mm-hmm.
0: And hopefully, the moment na kinatties natin, may it light our way.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Because wala na sila. Kaya, may the bridges I burn, light my way.
1: Gusto ko din ang gayaan ko. Kasi yung quote ko yung baby elephant.
3: hindi ko siya mapaganda.
1: Isabla ko ni Elephant Tabula.
3: So alam niyo, wala akong ganyan. Ang alam ko lang palang, let's cross the bridge when we get there. Yun na lang alam ko.
0: Ako, may the bridges I burn or may the people that I cut out in my life, di ba? Light my way. Kasi wala na sila. May it be the light to a brighter path. So may the bridges I burn, light my way.
1: Alam mo, yan palang kasabihan, let's cross the bridge when we get there. Maganda rin pala siya.
0: Maganda siya.
1: Kasi parang, instead of worrying too much, worrying mo pag nandyan na.
0: Nandyan na.
1: No?
0: Kasi, let's cross the bridge when we get there. Because sometimes, pag andun ka na sa destination, wala na sila.
1: Mag-isa ka na lang. Nag-segue na, ginamit na lang all the way.
0: Because along the way, going to that specific place that you guys were, you know, planning and all, di ba, along the way, ang dami nangyayari.
1: Kaya nga sabi nila,
0: diba?
1: Don't know what happens when you reach the end of the bridge.
0: Kaya hindi mo na, diba? Kaya that's why it's really important, diba? We'll cross, that's why, wag mo na mag-promise, wag mo na mag-kineme-kineme, diba?
1: Correct.
0: We will cross the bridge when we get there.
1: Ang
0: kasi,
1: ganda.
0: Wag mo na.
1: Edi ano yung quote ko.
3: Akala mo.
0: Ano ko ito? Let's cross the bridge when we get. Ako naman, may the bridges I burn, light my way.
1: Para sa witchcraft.
3: Alam siya, alam yung parang,
0: Medyo deep lang yung sa akin. Medyo deep lang siya.
1: Parang siyang curse na parang,
0: And actually, yung quote na yan, I like it because I saw that sa Devil Wears Prada 2.
1: Ay, talaga ba?
0: Oo, sa movie. Si ano?
1: I don't know. Hindi ko pa siya napapanood.
0: Okay. Hindi ko i-spoil, but I like it. So, ang ganda ng quote na yun. Adapt ko yan, no? Totoo. Because sometimes, you need to burn, you know? You need to cut. You need to erase, you know? Diba? For you to have a beautiful path.
1: Correct.
0: Diba? Kasi sometimes, hindi mo alam. Ito mga katropa, minsan hindi mo alam. Diba? The reason kung bakit nauudlot yung mga plans mo, yung mga pangarap mo. Sometimes it's because the people around you.
1: Mm-hmm.
0: Ito yung mga taong nakapaligid sa'yo. Kaya napapaisip ko, bakit parang, wala pa ako doon. Diba? So, minsan, baka nasa maling sitwasyon ka or nasa maling circle ka ng
1: diba,
0: mga
1: sabi
0: tao.
1: Sabi nga nila, it doesn't mean that you fit, you belong.
0: Yes. Diba?
1: Galing.
0: Baka nasa wrong circle ka. Kaya minsan, kailangan natin yan i-burn. Kailangan i-cut. Maybe, if you will do that, it will light your way through your dreams.
1: Totoo.
0: Diba?
1: Pero, kasi sa sabi mo nga sinabi, diba, may it light. Wala ka pang assurance.
0: Totoo.
1: Pero sana.
0: Sana.
1: Diba? Pero kasi imagine mo, like, you have to burn it so that